inkosi yaseSalema kuba nonjengawe wena khilana mafuni njengenqola kuba nonjengawe thando lwakho lumanzi luthulile kuba nonjengawe wena usuke enkazimulweni uhlale enkazimulweni athi unawomoya ekhuluma ngawe athi uJehova unendlela

njalo le nto mntana muntu wengena ke unhlanhla nganincane ka ages umntaka moloyiwe ebaleleli yibo kula hlelo lohle mntaka mama uyebuye baba ingani ngingena zinsuku zine 4 yona le nyanga isishiyagalolunye 9 ingani uSeptemba phela luno wo uyebuye baba uzophela unyaka uyayibona 9

isikhathi nganeka baba uyabona ke njengamanje 26 minutes to 4 o'clock ingamashumi amabili imizuzu lena nesithupha phambi kora lingelesine

0: sikubaleka kwakho. Kunomfazi ubalulekile. Ungumdlovu FM. Fanga wena ngokufanele, nalelale. Siyabonga.
1: Mine mina nginothando. Thando wa mota. Dwe mana bota mana la.
2: Chocolate ngaphathela amaflower.
3: Ngiyabonga.
2: Ena sasa kumele siyikhiphe.
3: Ngiyampela.
2: Ngiyampela.

0: Ingane ngane leka 8 years enhlanhla lomuntu kamndweni uThemba njabulile nathokoza ngane zomuntu mina nawe ke mlaleli la ngihlangabeze kusasa ngo 10 ekseni kusasa njengo 10 ekseni kumgqibelo kusasa ngo 10 ekseni ngihlangabeze mlaleli nohlelo kwikamaskandi okusikhe ngengoma isigqilisa sekhaya ngihlangabeze iyotholana phezulu nomaskandi kusasa uthenekse nokwamanje khumu bengifika umnandi sindawonye nisale kahle nibuseni khombe kuphakathi ingakho ngisho ngithi nayo leyo ngoma bobaye intenda nonke emakhaya
1: baba kulungile makuyintando yakho okwenzeke empilweni.

wala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzoqala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wena ngilalele ngilalele.

yabona ngale ngoma le bengwelikama ukuthi siwelikama yonke into le kuthiwa iyalukama nami bengikhona kuleyo ngxenye ngoba ngiyazi ukuthi makabe sekudlale le ngoma nkosi ngiyakutshela even ngisho ibhilidi liyanyakaza lisho ukuthi hhayi nakho-ke sekuyilokho nakho-ke.

0: wona nomlaleli nje ekhaya ukuthi ke momenye wemcimbini and kwenze ukuthi phela ngiyazi ukuthi ngesinye isikhathi akwazi ukuthi uthenga isipheko ukuthi uyahamba yini emcimbini ungasiphethe isipheko noma nalento ukuthi engeke since mhlawumbe ngipintshele kule nyanga angazi ukuthi nge emcimbini ngasiphethe isipheko umuntu uhlobo lulo lomuntu nje lo muntu ohambayo uthi hayi ngana nami ngizobe ngimbone nomuntu unalento uthi eh ngeke ngkwazi ngizongena kanjani ngingasiphethe isipheko
1: kona ke okubalekile ukuthi ke mana bangani bakwethu awukwazi ukuthi even though kumemile ukukumema kwakhe hayi ubeshuphekile kodwa unembeza kwakuthiwa emozwa emzini nomuntu ke kufanele angathi mangihlatshiwe emzini nomuntu kudala omunye wephatha ishunga phatha impupho omunye aphathe uphuthu omunye aphathe irice omunye aphathe inkukhu omunye aphathe uyabo nje okuhlukahlukene hayi ngoba lo muntu esuke ehluphe just because ukubambisana so ngeke ngithi mina akukho right ukuthi wena ucathuzwe nje emcimbini womuntu ungaphethe lutho futhi don't expect anything ukuthi wena kumele uthi nje ngoba ulethele isipheko sekufuna umngane wakho ayeke abantu abangaka anake wena just because ufike naleso sipheko akiwe nesipheko kodwa la ngiyakhona mina eWembley kusasa
0: cha
1: kuthiwa isipheko ngingasiphathi
0: nomthiya it's only first nje ingani ilindele okuncane okuqhamuka kuba ba
1: mina kuthiwa nje isipheko
0: come as you are
1: kuthiwa mina isipheko mina bafuna ukubona mina
0: nje iza nomjalo bakho
1: ngiza nomjalo bami sekugqitshiwe
0: umani kiniko onjani
1: kiniki nje ngisekugqitshiwe ngempilo
0: okubalekile ukuthi uyoveza ubuso khona lapha
1: yes yes yes so nje kodwa ke akwaba le nto le abantu abayiyeke nanokuthi umuntu ucabanga ukuthi mawufike neHennies mina ngifike neSminoff noma ngifike nobutshwala obunye ke ngelokhuzana kodwa ithinto mawusuke ukuthi wena mawucabanga ukuthi ufike nalobuya obutshwala loya wena sekufanele uthuthole bona cha cha cha wena uzela ngokuzofaka uzodlala indima ezivivaneni ibizwa ngezivivane lento ukuthi siyalekelelana samadoda sekuthi ke mhlambe ngakusasa ke sekuyaplazwa ke kodwa ke kunika kwabantu bendawo nabantu abangahlali la nabantu abayihlobo sika lo muntu lo umngani wakho ongamazi ayibakwethu ngiyani noma niyangizwa
0: abantu benze kahle mthi
1: anenza nenza ubulungiswa ngoba engizoze ngicikeke
0: Ayikho into ezenza.
1: Kuzo njani?
0: Yabo, kodwa vele esisakhuluma lokho nje asibanikeze umlaleli nje ingoma emnandi lapha yayo Stokvel uMahuta.
1: Oh kanti wenza njani?
0: Yabo.
1: Ngiyabona ke mina, ngiyabona singafuni.
0: Ufuna umuntu angitshele ukuthi le ngwele engikhumbuzayo, uma uthi usasemsebenzini, come on. Ngicela nje uvale leyo laptop, uvale leyo computer ngoba. Usho ukuthi yezini? Uthona njiva akuyona ikampani yase.
1: Ngiyikho mina. Ngiyabona kwabangile. Ngokusena linto yamphanda lapha emid madam shwana isunya bebe khona laba lekhaya ukuthi stage lapha asingakanani kunabantu abanganani ilinani
0: ushubise kunjani yabona manje sithi lo sobhasini la ukhona sa textini la urequestile ukhuluma indaba zakho kuba driving it hello sanibona wherever you are la usalele khona thank you for choosing umgungundlovu 107.5 FM enjoy

Ya, mina ngihlawula phambili ke kuningi ke engathi ke sidlile khona sicaphuna nje there and they uqwayisa siyaqwayisa sikune izindaba siyakubikela nanokuthi ke zibe hambe phambili nawe mhlawumbe ufuna inxenye yohlelo ungakwazi ukuthi ke usijoyine.

Netap ke ya ngi kubeke ngithi ke sesiyavala sasekusweni mzuzu namhlanu ukuthi ke siguqise uhlelo ngithi ke kuzothi ke mangabe sibheka phansi uhlelo kuzobe singena lapha ke asethi umfundisi lapha ke esho inqwala evangeli engasho ukuthi ke mlaleli sibonge ukuthi ke ube ingxenye yohlelo esingasho nje ukuthi ke njengomlaleli wasempulovu mangabe ukuthi mhlambe kukhona ozobe ekhaya wenza imicimbi yahlahlukene uzokubeka abantu ubeka abathi ithandwa zenu nomhlambe nizobe nenza imicimbi nje ukuthi ke mhlambe ke niyahlangana inkosi ibe nani sivikeleke sibeke phambili sikhumbule ukuthi ke emlalo wami ukuthi ke wena oyokwazi ukuthi ke izwe lijike ukunga qhubeki nawe ukuthi ube ingxenye yokushintsha kuzohlala

kanti nanga omunye umlaleli futhi uthi imvuselelo nobaba umfundisi ugwala uthi sesikhona etendeni uthi nje ngeke nginjenge futhelwe amazwi okuphila kusho laphana ke umama umbona glory to Jesus ngethanda indlela agcizelela ngayo uthi angiyophuthelwa amazwi and manje seyi-9 imzuzu ngaphambi ngoba kushaya ihora lesikhombisa lesishagalombili ihora lezwi likankulunkulu.

Impela impela uJesu akaguquki yena izolo uyena namhlanje uyena naphakade balelubo umsakazi mzuse imine ngaphambi kuba kushaya ihora lesiyagalombili and siyambonga uNkulunkulu balalele ukuthi sihlale nawonye egameni kwesi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu ongaguquki uyena izolo uyena namhlanje kuyoba uyena naphakade egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu nangumlaleli omunye othi nje imvuselelo uthi nje asimbonge njalo uJehova ngesipho sokuphila komusa uthi nje awu bakithi Nkosi yami akubona ukwazi kwethu nokuhlakanipha kwethu kodwa njena umusa kaNkulunkulu kusho sesinombulelo laphayana ke echonco walapha estage 1 egameni likaJesu siyabonga kakhulu sise egameni likaJesu Kristu namandla wonke kanti lapha ya khona lo mlaleli uthe nje amen mfundisi yes uthi amen mfundisi uzubeka izandla ezihlanganisiwe uthi ngikhona etendeni uthi nje sibonga nezwi elisazofundwa lapha kusho kuMakhosi Zuma walaphana ke kwaPata yes ngisho kahle impela Makhosi kwaPata siyabonga kakhulu ke ukuthi enhla nasizansi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha umsakazo umgungu ofefemo ulalelwe abantu ababalulekile kakhulu egameni likaJesu Kristu asenze njenake ke sishoshe lezwini likaNkulunkulu egameni likaJesu sithi ukufezwa kwamadinga.

kufelwa indoda yakhe manje sefelwa indodana oh Nkosi sefelwa indodana ukuphela kwayo uzophuma ngesango ngoba cishe senzekile inkonzo yomncwabo wendodana ngaphakathi emzini wasenayini ngabe bekunetende ngabe bekuseholo kodwa sekwenzekile inkonzo sebenzile abafundisi bayiqeda ngaphakathi sekufanele manje bahambe baye lapho beyobeka khona umzimba wendodana kuyiwe emathuneni ingakho sibonakala lesiqhuku sesiyophuma ngesango ngithi ke kulomuzi kungathi kunesango elilodwa kuyangenwa kulona kuyaphunywa kulona isikhathi esiningi imizi iba namasango amabili futhi imizi esifunda ngayo kumlando weBhayibheli biba namasango azaba isikhombisa umuzi ngamunye kodwa kulo wasenayini kwakunesango okuzophunywa kulona ngithanda ke ukuthi mebeqonde esangweni bezophuma ngesango uyakhala umama ngabe uyachiphiza inyembezi uyasula ngeduku bayamduduza bayambambatha bayamduduza abanye umama uzophuma ngesango kanti esangweni kukhona esinye isixuku esizongena isixuku esizongena esangweni akusona isixuku esifana nazo zonke izixuku esizongena esangweni isixuku esihamba noKristu Jesu isixuku esihamba nalo owayekhona eqaleni okwathi kudalwa konke kwadalwa ngaye isiqhuku esizongena esangweni sihamba noJesu waseNazaretha sihamba noJesu ombethe umlilo sihamba noJesu ophethe impiliso ophetha amandla sihamba noJesu oyinkosi uyinkosi yami ngingamthandi noma ngiyamthanda kodwa uyena oyinkosi sihamba noJesu ke isixuku sangaphandle sizongena kuzohlangana isixuku sangaphakathi esihamba nomfelokazi esinomuntu esinabantu abalilayo esinabantu abakhalayo kanti ixhuwe ezingaphandle engathi sona sihamba kancane mhlawumbe sivuma ingoma nje kancane khona owaziyo ukuthi njengoba ngizongena ngaphakathi ingoba kuzokwenzekani ngoba akahamba uJesu engazi meyongena ngaphakathi nayini uyayazi indaba uyena owadala umuntu uyena owazi ngomuntu uyayazi imicabango yethu singakacabangi uyayazi imicabango yethu uyakwazi esizokusho singakakusho ngisho uJesu mina ngisho uJesu inkosi yamakhosi ngisho uJesu mina wazi konke ungena phakathi nje ungazi ukuthi nenkonzo ebeyenzeka ngaphakathi yendodana efileyo ungathi bekhona nakhona bazongena kodwa bese khona vele ngaphambili ngoba phela uNkulunkulu wamhawukela owesifazane okhalayo wamhawukela wamdabukela embone ekhala engathi uzothi yawo mame nomyeni wakho usandukuhamba nje usafake ezokuzila sizozile okwesibili manje ngoba nansi nendodana

Yam Jesu. Ay ay ay ay ay Jesu. Glory glory glory glory glory. Ngizwe ziki emakhaya eningiyanizwa nihlapha nigijima nigijikeleza ngapha nangapha egameni likaJesu Kristu lapha kamkwena ejay siyabonga kakhulu nkosiyami sisizelta noma laphaya nomndeni wonke sinje bakithi osisinompilo laphaya nosisibhebiza sebekhona nompilo e2 siyabingelela lapha babuhlomuka sisehla nawe egameni lekosi uJesu Kristu kapata sithi sisuzodwa sithi ntethe egameni likaJesu Kristu namandla onke.

Inhliziyo yami silime, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami simileke, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile. Bangifona ngizibeke, kala ngize ngizumeke.

sisho ukuthi ke ingoma yona into ekhona sokudalapha njengesigubhu lesiyarayara. Eh, sizoba lapha nesivakashi sethu noma iDJ guest DJ we Junior Boy. Uzosithatha sibeke nje nemix yakhe bakethi kube mnandi kudele kube nje ya, but ngisazobuya nje just ukuthi ngikwazi ukukutshena ukuthi lokho kuzokwenzeka ngasiphi isikhathi. Itopic yethu namhlanje, ungabuyela yini ka grade 1 makungathiwa nanku 90 million uzolinda wenze uzolinda lo 90 million ulinde wena uzoqeda umatric. So into ofanele uyenze bakithi ukuthi ke usendele nje uWhatsApp ku 0623151986 ilapho la sobe sesixoxa khona mina nawe sesibandawonye nje. Itopic yethu ithi ke ungabuyela yini ka grade 1 mangingathiwa nanke u 90 million uzolinda wena uzoqeda umatric from grade 1. U 90 million uzohlala nje ulinde wena uzoqeda umatric. So trending news bakithi, siyazi ukuthi siyenzeka, and then ngizobuyela back ngikutshene kahle kamhlophe ukuthi ngabe ke kwenzakalani ezweni sakhile. Sikhuluma ukuphila nje nothi kwehluleka. 107.6 FM, that's your Frequency Motion. Kamala Mokosihle aka akamaphethwane, mangenzeka nje ukuze ngikutshene kahle kamhlophe ukuthi ke yini ekufanele ngabe uyayilindela noma yini ekufanele uyilindele. Mina nawe senza ifindo bopha, masiyenze kanje lento.

Alright masenze kanje sichubeke nomnandi sichubeke nenjabulo bakithi ngoba ke ngiyafuna ukuthi ke kuthi makuhlangana nje noma malibumbani ora le show lesibili eyintatha kuzobe sekumhla ka 5 uyobusa ubheme wakhola mangenze kanje angithi ngiye ngayisho lento ukuthi umusic khona into ekhona kuzona magama anqala phi ora leshumi nambili leshumi nanye uzobe usuthola imixtape bakithi ezokuthatha ikubeke lapha ya ku 12 o'clock

Bangidelelile la. Bangidelelile uSibani Banyana kodwa ke kulungile ngizobabama. Kodwa bebekhuluma inkulumo ethanda ukuthi ibe nje ibilumela kahle kahle. Ngifuna ukuthi ngikhulume ngale ndlela le ezolumela nakubona. No, kulungile bafethu abangibonge koza kwethu abamantshalo siwaphakathi kwamabili bayenza lento bekumnandi. Isiqinge sifike sivudumele kahle kamhlophe. Nami ngizoqhubeka nje nginithathe nginibekela ufethu kona siyahamba esitimela. Masigcobe lento bakithi ke. Music yona into ekhona. The old school house music. Kuzokuthatha ikubekela ufisa khona. Masenze njalo nje. KJ

wethu wemloyi. Wemfoka mloyi. Alright, mangike mangisho kamhlophe nje ukuthi ke ungasilandela lapha ku WhatsApp number yethu 0723151986 0723151986 0762 0623151986 0623151986 WhatsApp number yethu bakethi ungasend VN noma usende nje ehe umqhafazo angini mina nawo siyaxoxela nje sisemahlanyeni hlanya

babele umngono phakathi awu uyeyeye angithi mina lo alright ishumi nesithombe imizuzu libumbeni ora ke